candola. Ngale ba tugur ba? Ngayo go tugur ba? Nura ngale go parna yaral? Yapo parna yaral? Karangara nura ngale go. Australia pedago? Korela? Candola? Kena candola? Tugur ba? Dulgo yenga go? Tugur ba? Parna yaral? Mula ba? Tumawadala.